Kutani ngata ndiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mama. Thamsa ngqa mama.

0: namhlanjena
1: wami namhlanjena nomuso wami namhlanjena nomuso
0: engingawazi mina kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali bami.

handi hana halaga te loka ni musu bihinka ngai mo kaga bagu gambo daga wo gamara habu hinka ba foshiwa gambo bore sika gawo gambo remo sikwe gambo musa isi musa.

sambu seewati bokk bokk taw ko jeegi musum borawat yu galar di ngeen deg ci sambu gley jeegi pire manalet bo ñukum fal ma len koy wax sama jarni sama sama jass nak ma len ciess nu ngone len sama nga des ak ma dengu an jogu musa nas jogu jom ma fa yob sama jass mu jik ma do bu jur kabo se sama bay pire geewu salu na

bade wona ho adira gongon lali ma kwena na ye gijiri ya nyera ni ye gijiri ya nyera ni ama je bada ri konga na don la la kanjuri loka wera adar gabar ma baba fana wanga ma o ga